at hanyani. Markasan ang tawin na kapa. O kamaraki amoy tawin na kapa. Suma sarnakaw hikhatanyataki.